As little children, we would dream of Christmas more.

your name, Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Makakon kay ka? May pagmagulag na lang tayo ha.
4: Magbulag? Ako pa yagito niyo mga magbulag. Stila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta. Tungaon na lang na to itong mga anak?
3: O sige! Ano kayo ni gusto niyo?
4: O sige! Kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
3: Eh, hey, bagaan ni mong naong uy, piliyon pa yun ang dili imo ah.
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: X.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa

0: all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo body nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, ganiya ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
3: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
4: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
5: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Bisot pa si papa.
7: Bisot pa yun rin taon.
6: Daw gawa, papa.
7: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Basco!
3: Pusimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
2: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Basco Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee.
6: Ako dai si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Get ready, Cebu.
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
9: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge.
9: 6K,
8: 12K,
9: or 16K.
8: And run for a chance to win amazing prizes. 4 lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
9: Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops,
8: 4 iPad A16 tablets,
9: 4 Sony wireless headsets,
8: 4 Huawei Watch Fit,
9: 4 smartwatches,
8: 4 JBL Go 4 speakers,
9: 4 Huawei FreeBuds,
8: and many more exciting prizes.
9: Register now.
8: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
8: Run, celebrate, win.
10: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na, ha?
11: Ha? Gano'n man?
10: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: FM. Exciting!
1: X FM.
2: Exciting!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa singa Santron Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ko masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Ah, sakit kaya kultian, Lula.
7: Nano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape.

0: nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Kalahian?
4: Oo.
5: Kalahan ba sa supper o dinner?
3: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
3: Pero kanang supper,
5: sige, unsa man
3: na? Kanang luto sa imong mama, unang supper.
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
6: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pag yun. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
10: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
11: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
12: XFM.

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayod. In ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyanton Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: X FM Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast,

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Wake up! Loya, lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
2: Ah, uyab raman na.
4: Mm?
2: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Unsay Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: Frontal Blast Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: XFM.
5: Exciting!
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag agbalo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
9: Ay,
10: isaw ko magunya nga mamalansya.
9: Ah.
10: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Aileen o sa sales clerk tibok adlaw nga tindo sakit kay akong tiil samot na nga nako ay rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
2: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar
0: XFM
5: Santon Plus Gold mas pinalakas mas pinatibay
6: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko og upat ka sa singa Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!

0: tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at yung text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating po mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napaka-

0: Anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaaring magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
4: The Secret of Health.
5: Yeah, sa mga kabayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
3: Tama.
5: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, mas madali-dali sana. Oo, ano?
3: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
5: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki na yung katawan mo, lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganun sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon o makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kabayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
4: The Secret of Health.
2: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system.

0: ang bibili sa mga butika.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
2: Yeah!
3: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
5: perfect
4: kape.
5: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo ma-fogs. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
4: Ayun. Yan.
5: Lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
4: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa ating pong pangangatawan.
5: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
4: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede lang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
5: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? Mm-hmm. While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis,
4: yes,
5: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Mm-hmm. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
4: Mm-hmm.
5: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrisyon. Maybe, toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo ha yung ating mga clinic at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Mm-hmm. Siyempre, kayo yung kakausap. Yung
4: presence nyo. No?
5: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
4: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntaan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
5: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag mayroong kayong recommended na supplement, kung mayroong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
4: Hindi kayo obliged.
5: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
4: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
5: At ang kagandahan, discounted.
4: Yes.
5: Medyo abot-kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
4: Ayun. Sa mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano? Malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa ipong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan. Ano? Kaya sa mga kabayan natin, ha? Puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
3: Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon, At sa tulong ng Yes to Health at ng ating po mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha. Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. At sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto, especially yung ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha. Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The Secret of Health.
4: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Dok, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santong Plus Gold natin, Dok, ano po ba yung pwede nila makuha dyan sa Santong Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
5: sa pag-inom lang nung capsule,
4: ano? Santon Plus Gold na yun.
5: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content, ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang eh, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga... Alam niyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. And consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, eh meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagdi-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable. Lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
4: sabog yung
5: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
4: Ayan, ha. Sa mga kabayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na, Dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, ay punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
5: Tama ka dyan.
4: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan, ha. Itong mga common or mga sabi na normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
5: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
4: Yes.
5: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, ay naku, number one yun, depressing sa immune system natin.
4: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kung bagay yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag susupply mo dito ano ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang dok, ano, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
5: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
4: malawak yung
5: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
4: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yon, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
5: Yes, unlike animals. May yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
4: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
5: Ating mga tagapakinig sa buong Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
4: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: FM.
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Premium Gatorade.

0: pwede mo na ya.
1: Kung magsugal ta, magdula o baraha. Anagkos ongoy-ongoy, paris-paris o pikwa. Kahibalok hongkiang, piyak-piyak o kortiwan. Sige, magdula ta, lukdo ay sarinula.
0: Ah, mo na imo ha, day ako. Maglingaw-lingaw ta, o maglipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuay. Hagiton takapri sa sugal nga tsikitsa. Kung wala kay kwarta, sa itlog lang labtikanay ta.

0: sa puti.
1: Sugal ni tatay, paborito ang tigbakay. Kining iyang manok, mabuhi o mamatay.

0: FM Jensen.
1: X FM. Exciting.
2: Get ready, Cebu.
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge.
3: 6K,
2: 12K,
3: or 16K.
2: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
2: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
2: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
2: four JBL Go 4 speakers,
3: four Huawei FreeBuds,
2: and many more exciting prizes.
3: Register now.
2: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
1: Santo Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na assigned sa field.
6: Ang akong trabaho hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: kopi daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho.
6: Kapoy yo kay pag-uli.
7: Pag-testing nako,
6: tulo ka adlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
6: Ug akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
7: nawala sa
6: usa epektibo dining
7: coffee day
6: dining Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning
7: Premium D3

0: akong ulo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Katul na mata. Pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Boto ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Pisot pati si papa.
8: Pisot pag yun rin taon.
7: Dagawa, papa eh.
8: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
9: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
9: Exciting!

0: buntag na maulaw.
1: Pasad ang marifle.
2: Wala pasad na inlam nila na
1: maulaw. Kara ni mo pre-town.
2: Pagkataon na bagoy hubog
0: magkindong. Buntag na maulaw ta.
3: Exciting!

0: bili sa mga butika.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
6: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XF
10: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas! Alas 6:13 na sa buntag!
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong morning kaninyong tanan. Welcome na usaba katro pa rin ito pagbalik ko pa sa programang Bullseye Sunday Express. Bullseye. Ako lang laruhon, walay sentro Sunday Express. Lagi ka ng epekto bitaw katropang Chris sa magsugod kag programa nga wala ka pa kape og Santon Plus Coffee Mix. Payong buntag katropang Chris.
1: Good morning katropang Ivan og sa tuwa katropang karong buntaga nagubay na nagkape na man gud wala sa naka nakalimot sa ilang Santon Plus Coffee Mix.
0: Naol. Eh kanang panahon pud karon katropang Chris medyo mabugnaw.
1: Lagi, ang epekto ni Bagyong Inday, Super Typhoon Inday, nakatilaw kita, binako ganiha, mudiridiritso na ko, so si Karit magbunok, murag katrisikolon, murag dili.
0: Wala man tayo choice, kaya kung dua lang man ang option na to, mag-tricycle kung mag-single. Kung single.
1: Ni suicide na ko, bahala na gumasa. Single lang.
0: Ay, good morning sa mga katropa na to diya, sa mga nakatutok na sa inyong mga radio, 95.9. XFM Jensan ang inyong ginapaminawan garong buntaga mga katropa programang Bullseye Sunday Express. Lumpa sa mga katropa nato diya nga nagatutok na sa tong Facebook Live. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta ang inyong pagmata mga katropa? Ang pangutana, nakamata na ba mo? Tumuhang mga suki diya katropang Chris.
1: Lagi mga katropa, may buntag sa mga tagamaki mga area. Maitong gamba o basim. Good morning, kaninyo tanan.
0: Good morning. Sa mga taga South Cotabato, may dayad nga aga sa inyong tanan sa Baypulong Mulok, sigurado ko ulan dira. Huwag ginadiya si Piat Katropang Chris. Diyan sa may kuan ganiyo, nangandam na kong daan. Uy, ikan pa sa boarding house, nag-raincoat na daan Katropang Chris. Dapat dahil ang raincoat ni mga Katropang Chris. Katong kuan, katong vulcanized.
1: Vulcanized?
0: Katong
1: di good siya madutlan?
0: Oo, dili siya madutlan.
1: Di po magisi?
0: Oo, di magisi po siguro. Pero kung tuyoon, magisi.
1: Okay. Pero mas ligon-ligon siya?
0: Mas ligon siya, dili siya masudlan og tubig. May wala siya tahi.
1: Lagi?
0: Katong iyang mga sinumpayan.
1: Gi-vulcanized siya, gi-vulcanized.
0: Muna siya. Sa mga katropa na ito niya, ayaw mo kumpiyansa sa ulan-ulan ng panahon. Karong mga panahon na mga igala, ilabi ng mga katropa, kana na yung kuhan ng katropa ng Chris, magkasakit daw. Di ba, ana sila, di ka magpaulan, kay magkasakit ka.
1: Dili, sige magkaulan?
0: Dili daw na tungod sa mismong patak ng ulan.
1: Tungod na sa?
0: Kabugnaw.
1: Nasubhan?
0: Tungod sa kabugnaw, paborito baya sa mga bakterya o mikrobyo o mga viruses ang bugnaw daw. So kung ikaw daw, huyang ang imong immune system katropang Chris, unya mo gawas ka during rainy season, diya kadali magkasakit. Kay diya ginong ang paborito daw nga panahon sa mga bakterya. Inig bugnaw ang panahon mga katropa. Hindi ako magawas ka, siyempre malanghap ni mo katropang Chris ang mga mikrobyo, mga virus diya. Mauna siyang inungdan. Dili mismo ang ulan nga makabasa sa imuha.
1: Ay, dili na tinuo di ay.
0: Dili dahil na tinuo di ay.
1: Ano, kamo sa imong kanta nagpumapatak na naman ang ulan sa bubong ng ba. Dili na tinuo na nga mga mataligsikan ka. Makasinati ka gilanat. Dili ay, karang uban, nabon pag ulo. Dili na, dili magsilbi na. Pero ang pinakanindot di ha, ngaligon imong immune system. Panahon nga mo manglupad na mga kagaw kay naulanan man tungod sa mist pwedeng mo adto sa imong kaugalingon so kinahanglan ligon imong immune system. Dapat. Kinahanglan laski na siya
0: unsa
1: laski
0: sa manik
1: so kano puti kay kano
0: agrad.
1: O yeah, speaking na laski nga immune system mga katropa, ang pinakasekreto niya, mag-Santone plus gold.
0: Labalan na nila. Sekreto man ka. Atay.
1: Sige lang, bundos na lang ko na sila. Naminaw man sila. Kaya kung wala sila naminaw, di sila kabalo.
0: Mga ipahibalo na to ang The Secret of Health.
1: Gani, man. Mga yung sekreto nga ginasulti, di ba? Kay makatabang, man.
0: Mao na siya mga katropa, timanin ninyo ha, kung ingunaan ni panahon na ikumpiyansya, mag-Santone plus gold na mga suking tigpaminaw. Pag siyempre mga katropa, programang Bullseye Sunday Express, atod ka na to, mga igala sa mga bulawang produkto. Sa Yes 12 Incorporated, mga katropa, siyempre katropa ang Chris, naguna niya ang atong Santone plus gold. Tanawa.
1: Bulsa. Santon Plus Herbal Capsule.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Herbal Tea.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Siyempre Santon Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Siyempre sa mga kuandya, kanabang mga beauty conscious katropang Chris. Para sa ila ang Clear Skin Herbal Soup. O Santon Plus Herbal Soup.
1: Pila diha mga katrupa ang premium D3 soft gel capsule o premium D3 coffee mix.
0: Yan, siyempre sa mga katrupa nato diha, inig kaganiya ko ang katrupang Chris kapag agin ako diha sa may diversion. Maingon yun din mga zero visibility bitaw ang dalan. So kung medyo hanap-hanap imong mata, medyo pigado yung mag-drive diha mga katrupa. Bago ganit ang mga andam kita mga katrupa, mag-Vision X Plus kita mga suking tigpaminaw.
1: Correct.
0: Nya makabati man ni silag pamaol mga katropa, labi na kung kanabang maulanan yun katropang Chris, huwag yung panagang, huwag yung na green coat, ilabi na sa pag-drive nila, na nabasa, nasudan o hangin, o sa'y resulta, panuhot. Ha? Pamaol po sa lawas mga katropa, after ana, mag-cess the pain ka.
1: Pinakaklaro, mag-cess the pain para dili batiyon kag mga sakit-sakit sa imuhang mga kaunuran.
0: Muna. Alasize pa hindi dos na mga katropa. Bayo-bayo mga isgutana na ito karong buntaga katropang Chris. Grabe ning epekto sa habagat. Although wala man diri ang matas bagyong inday mga higala. Inaaman dito sa may kauluhan mga suking tigpaminaw. But maupuning nagpakusog po, nagpasamot mga higala sa epekto sa habagat diri sa itong area. Sa Mindanao mga suking tigpaminaw.
1: Tanggal.
0: Tanggal. Wala mga katropa ha, karong buntaga o bay-bay mga balita itong pagkatagan o pagtagan na. Sa before pa baniana, ito sa ginatimbaya di ay ang itong mga kaigso ng mga blaan, few fluffus di gamo. Gaman sa mga katropa na itong mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapiya, mapita. Sa tanang maabtan mga katropa sa tubagsibya nining itong pagparaguban sa programang Bullseye Sunday Express sa mga kuanday katropang Chris, sa mga nagasimba karong buntaga.
1: Oy, good morning. May God bless you always.
0: Yeah. Dapat kwan ha, kanang matinud-ano ng inyong purpose di ha?
1: Dili jok-jok na.
0: Di
1: matabang na.
0: Dapat kanang ang purpose, ang Ginoo, dili ang imong crush.
1: Ang crush, makita ras gawas, pero ang Ginoo, di na makita na.
0: Bitaw no?
1: Makita rin mo kung sincere imong heart.
0: Ang Ginoo biya, isa lang na. Niya ang crush biya, daghan biya mo crush diya. Pagkaroon mo.
1: Pagkaroon crush, di na makaluwas.
0: Mao mo, tama gyud na. So mag-unsa na lang ko ani katropang Chris, magkuha na lang ko, maglaon na lang ko ani.
1: Dili man tagaig time imong crush, kuri hatag ang tanan imong panahon sa Ginoo.
0: Kana.
1: Meaning, ang imong heart, ang imong concentration, ang imong focus, ihatag tanan sa Ginoo. Kaya Ginoo may bahala sa imong kinabuhi. Niya siya na imong hatag sa imong crush.
0: Kay wala ka kabalo kanang crush dai nimo, dili pud ay ka crush.
1: Gani ba? Wa kabalo kanang imong crush. Anak din as demonyo.
0: Modena makapasaag si imong kalagday.
1: Iban eh, naay term nga anak sa yawa.
0: Anak sa Biblia.
1: Mabasa diha sa imong Biblia. Ang tanang tao nga bakakon anak sa yawa.
0: Agoy ka.
1: Anak ka sa yawa kung padayon ka nagahimo og sala.
0: Kaya magpadayon ka, magsige ka, gihimuog ka ng istorya katropang Chris. Eh di ba sort of pagpamakak man, di ba na? Kaya maghimo kag istorya sa imong isig kaingon.
1: Pamakak yun na siya.
0: Nga dili man tinuod.
1: Tumo-tumo.
0: Oo. Kaya bang magsige kag imo istorya nga makadaot sa iya, kaya para lang maalasan ni mo ang imong kaugalingon.
1: Kung dili maalasa, ipaalasa sa uban.
0: Bitaw no. Ayun ang pangdaot.
1: Lord na siya.
0: Domingo, baya karong.
1: Oy, good morning ni Ma'am Wilma Joaquin og ni Kim Medson.
0: Damo-damo sila gatan-aw ba?
1: Good morning sa inyo, Tran.
0: Sa Randy Santisa, so galisining git siya. Kasi gatan-aw, galisining na siya. Gatan-aw siya sa live, pero galisining siya. Di, paano na lang eh? Kay Ma'am Cindy Ilido, morning mga sir, maulan nga Sunday. Ulan, galida sa inyo, Ma'am.
1: Samo di, wa. Waya.
0: Wala din taon. Uga lagi din. Pero dito sa may diversion, padulong diya sa may apopong. Diya rap po sa may crossing Marcos Taman.
1: Nagipili. Nagipili.
0: Oo, murap itog ayuda po. Oy, daghan ba yung nanawagan ka, Tropang Chris?
1: Nga.
0: Diri sa Jensan.
1: Nga.
0: Napaabot lang nato ni kay Mayor. Dili ni siya pagkuhang kuhan Mayor, ha?
1: Panaway.
0: Kay ang ubang mga barangay ba ni mo, Mayor? Kabalo ka?
1: Oo. Oh.
0: Ang concern karon ka to mga borders. Mm. Mga borders ka, Tropang Chris. Kaya siyempre, naay mga trabaho. Mm. Inig buntag, inig adlaw. Uban ka, Tropang Chris. So, ang usual nilang time, pag pang-apod-apod sa mga ayuda, mga katropa, inig adlaw man, di ba?
1: Oh.
0: Unya, at katong mga katropa nato ang mga nag-aboard, nag-trabaho kaning, Tropang Chris, di makadawat.
1: Oh.
0: Di sila makadawat. Kaya nga naman, dili man ibilin. Wa may salig kining mga nagapanagtag og kuan og mga ayuda.
1: Yeah. Oy Mayor, Mayor, take note lang ni Mayor. Oh. Kay kabalo man may nga imong heart para magyud sa kadaghanan.
0: Correct.
1: And we believe nga ikaw di ka gusto ani. Siguro ang naga-distribute diha ginakapoy na pud siguro ni dula sila mga pirma. Pwede man siguro sa chairman or sa kanang iya sa boarding house ibilin tapos papirmahon.
0: Naagi kuan kanang landlord or naay excuse me. Hanga ko kadali dala. Naikuan ka ng mga, si tawag na, ka ng mga tenant, o si tawag na, caretaker.
1: Caretaker.
0: Naik mga caretaker ka, Tropang Chris, nga nagingon nga.
1: O, abin ako, ginahatag na siya by stab. Nga nung dili man ibinlan og stab ang pangalan ni Tangkulano, Tangkulana niya.
0: Di ba?
1: Ano na siguro, himong patas kay kining mga borders na to, nagabayad ni silang tax.
0: Mao pa naman. Kabalo ka, ka Tropang Chris, diri sa Jansan, kadaghanan ba ya sa mga nagatrabaho, ni nagaboard.
1: Oh, tinood. Oh, bisa, mga transient ba na sila? Dili ba na sila taga Diristo, ah?
0: Bisa tinood nga, dili na sila taga Diristo, Tropang Chris. Pero dako ng kontribusyon nila.
1: Oh, diba? Dili man sila nahimong gamit sa gobyerno tungod sa ilang taxes, dili mo at tos Jensan.
0: And then, ang kadaganan po na ni Ana, ka Tropang Chris kanila, kay dugay naman sila Diristo Jensan, mga butante na po na Diristo.
1: Galing man.
0: Diba?
1: Ang kami, wala may ginalabanan habis si Kinsa.
0: Mm.
1: Pero kanang, ang amo paras kangayan sa matag-usa nga, walay mabilin sa ato makaigsuunan nga nang inanglan.
0: Correct.
1: Mayingon ka nang inahanglan ng may trabaho, samot na nang trabaho kay usa man la pag survive. Kundi na to tabangan kay kining atong sitwasyon sa dinog, dili man ato di gusto.
0: Correct.
1: Yan hatag man ang pundo para man astanan, dili man para sa usa.
0: Oy, panawagan ako ada sa may barangay Patima. Eh, daghan gyud nagduol dito sa kuha katrupang. Kasi unsa man ni katrupang ay baning ilang ginabuhat nga.
1: Agoy.
0: Dito sa mga tapad na
1: ako, di na ba kumuto nga ang kapitan diha kananay gipalabi. Ang kapitan recruit di ko motuan ay.
0: Unta.
1: Ang grabe ng kapitan diha ka kugihan.
0: Mo ba?
1: Oh.
0: Kugihan dai.
1: Dili ko motuan ang kuan kanang naasay gina palabi nga mga constituent. So mo na nga dili ko motuo nga walay matagaan diha, walay mabilin diha sa mga eksuna nato nga di matagaan og ayuda.
0: Paliog lang ko kay daghan ang nagareklamo mangod.
1: Basig na mislok na nakatrupang Ayban.
0: Kadua gyud ka bat?
1: Basic kadua na mislok.
0: Kadua na baya kahug na sa ayuda.
1: Oh, ang tawag ana mislok.
0: Mislok.
1: Mas maayo man daw na mag-una-una lang ka.
0: Ingon na manggod sa kwan, wala sila isalig sa mga kwan, mga caretaker. Og piraraman pud na mga katropa, dili na nila ikadato in taon. Kung bisan pa man magdubli-dubli na mga katropa, di ba katropang Chris?
1: Correct.
0: Bisa magdubli-dubli pa ng ayuda nila na in taon, di yun na nila in taon ikadato mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Ano yaman, kung atong una-unaon pag-ayo ha, ang government is para sa mga katauhan
0: mga. Tama!
1: The government is from the people and correct. For the people and by the people. So ay kalimot nga kung unsa man ang gahom nga naka diha. Hapit na rabang pinili ay kap.
0: Naan, agoy.
1: Basig kining mga imuhang constituent diha nga wala mataga eh, basag borders tuod na, pero naman ay mga silingan po nga
0: sabuto. Mao.
1: Unya, ibutang na to. Ang usar ay lima ka higala. Di lima unya karon pila ka buok imong matagae diha.
0: Agoy ka.
1: Unya karon ang imong kontra kay naginusara lang pod. Kay di ba ang barangay Patima perminti na mahibawa na to nga daghan na siyag kontra ang kining administration isa lang pero ang opposition mga tulo upat.
0: Wow.
1: Atong niagi duha yang kalaban.
0: Damo.
1: Karon usa lang yang kalaban. Unya maayo pa kayo mo tagad sa mga constituent bisag guwapas position.
0: Kung
1: mabildi ka na kap, ako rin nag-uulan ni kap.
0: Delikado kap, kay ako butan TV ako das pati maka. Tapos kabalo ka ang gihimo ko kap katong first ko nga ano?
1: Ngayuda.
0: First ngayuda kap. Gatag ko na lang sa akon nga ano? Nga
1: silingan.
0: Boardmate. Kay nagtrabaho man to siya. Nya naay ang pangalan dito. sa listahan, pero wala gyata kay wala daw lagi siya dito sa boarding house. Kung hindi mo na po kay katulad kay medyo bag-o ra punto nagsugod og trabaho katro pang Chris, medyo naga kuan pa bagi kan pa sa 00 gyud ba. Wala gyud. Tagal na ko to kay luoy man po in town.
1: May nila 20 kilos nga bugas makatabang.
0: Dako na daw kay itong tabang siya
1: katro pang may sardinas na ay hero na ay unsa tong isa dito kapita.
0: Oh, naapay swerte. Oh, lucky. Lucky. Di ba?
1: Naapay at sa to. 5 ka 5. 15 na lang.
0: Katong hero, pwede po ito sudanon po.
1: Pwede po. Kung tinamis kay ka.
0: Sudan ako to.
1: Chocolate man to.
0: Pero 6.
1: Pero painom doon lang ito. Kay Kap nga. Kap. At taga ay pagtaga di mo influence dia kay at taga barangay Patima na nya ikaw kapitan man kas Patima barangay captain man ka Renan ti Ray Curit.
0: Correct.
1: I believe ga dili ka pabaya nga klasing kapitan e nagatuo ko nga akali dili ni siya kuan sa ibuha karang tira ha amo dere pahinumdom kay kabalo mi nga busy kay ka imong nga katawhan baga-baga man diha basig wala lang ni nabantayan na mislook lang ni with due respect. Ginahangyo na mo nga tagain ng mga borders diha nga
0: palihog
1: nga wala ma
0: yatag na lang
1: ma-include dili man ikadato bitaw sa tao na og nagduda man galing ka kay borders man na
0: mo lagi na
1: ingon man ni kapitana nga ma borders man sa dili basta nada sa barangay tagai kay naabtan siya sa kalamidad diha sa imong barangay.
0: Mao ni katropang Krisa, paunsa kasaligan sa imong katawhan kung mismo ang imong katawhan ginadudahan nimo
1: sa mo tang kadudahan ni kay ano man the doers. O sa mga kanang ang nagabuhat daw, mao'y nagahuna-huna.
0: Nya, katong mga supposedly para dito sa mga borders nga to, nga wala na tagaan, asa man na maadto. Kanang ayo na.
1: Dili mo siguro sa mga company, kap, oy, dili na sa mga dool sa dughan niya nga, mo deklara lang, pila ka balay dito? Sige, aray, 20, wala gin mabalaan.
0: Atag nyo na lang kung nagod, katropang Chris.
1: Gani man.
0: Ay, dili man di ikaw ang nagkuhan dito. No?
1: Ihatag ni kap.
0: Palihog na lang ko, Kap. Kaya medyo ma... Kwanta ba? Sani?
1: Maluoy ta.
0: Maluoy ta sa mga... kita, sobrang takaluoy. Katro pang Chris, katong supposedly para sa tua. Itong first batch sa pagpagtagtag. Atag na lang nato kay ngano kabalo ta mas nang ginahanglan sila. So, kamudya nga naaman sa inyo ang beat.
1: Hawak ko ang beat.
0: Di ba?
1: Nag-beat-beat og karton.
0: Nag-beat-beat mo karton diya. Dili na nila. Painom-dom lang nako sa inyo, mga kinsa man ang mga na-assign ana.
1: Pati itong bugas nga tag 25 kilos.
0: Wala pa nahatag sa uhaw. Sa inyo, nahatag na?
1: Wala pa.
0: Kay after pa man daw sa Carlton Festival.
1: Amo ba?
0: Ingon mo sa mga kuan ko dito. Itong mga...
1: Basig wala magyatag yun.
0: Wala pa ganit ngoro. After na lang. After
1: kung mahatag ka sa bugas, bisag bawian lang sa bugas, tagduha na lang ka bugas, ila ka tuwa.
0: Bitaw, no? Hindi, panawagan lang ni ato akap. Wala ni siya mga pagpandaot niya sa agula to. Kay mamang ginanaga ako. Bisag antuan pa ninyo diya. Mamang gina problema diya. So ang kwa na lang, ang pagsalig na lang siguro ninyo, ayaw na lang ninyo dudahi ang tao. Okay, lisod ba? Lisod kay ma... Mas nang ginhanglan po ito mga nagpanarbaho.
1: Gani ba?
0: Diba?
1: Panahon sa eleksyon ha. Istoryahan na ito gamay. Ang ikaw na naad ka nga muhatag kag serbisyo sa katawhan, tapos karon mabitin sila.
0: Perting
1: makauulaw na part.
0: Makauulaw! Kung dili mahatag katong mga ayuda sa mga border. Ha, palihog lang. Kaya nag-boto po na sila. Naga-contribute po na sa tax. So, they deserve that assistance from the government, from the national government.
1: Na, in English na. Basta mag-in English si Katropa Kaibar,
0: lisod na. Lisod na, mag-commercial lang gani ko.
1: Uy, wala pa nag-word for the day.
0: sige. Hindi, sige, mag-word of the day. Word for the day sa kita bago na mag-commercial chip. Hangyo lang ko chip gamay. Sige, yan ang mga Katropa, itong word for the day.
1: Bullseye. Ang atong word for the day, mabasa sa Salmo 46:1 nga nag-ingon, ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog o sa katabang nga andam gayod sa mga kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan pa og yuta og ang yuta mupas mapapas og bisan pa ang kabukiran mawad-an sa ilang dapit ngadto sa kinahiladman sa dagat mga katropa. Kini napapanahon ni siya sa mga kaigsuunan na ito sa malapatan.
0: Correct.
1: Nga nakasinati og landslide kusog nga pag-ulan, katrupa panahon sa kalamidad, mao ni ang pagpahinumdum kanato nga ang kalibutan dili permanente nga dili permanente ang atong kinabuhi ug mahimong mausab sa usa lang ka kalit nga panimpamilok.
0: Correct.
1: Apan ang atong Dios dili gayud mausab. Siya mao ang atong dalangpanan ug kusog sa matag unos ug kalisdanan. Ay kalimot ka trupa na ay Ginoo nga nagtan-aw sa imo ha. Bisan pa og makalimot mang kapitan diha sa imo ha. Makalimot ang mayor, makalimot ang mga silingan nga magmalasakit sa imo ha.
0: Uh-huh.
1: Na ay Dios nga imong kadangpan. Bisan pas panahon sa pagbaha, bagyo, linog ug bisan unsang pagsulay sa atong ang atong giatubang.
0: Siya lang gyud ang wala nagaduda sa atong
1: tinuod og dili gid kita ang nga magpadaog sa kahadlok. Ang Dios anaauban sa iyang katawhan.
0: Uh-huh.
1: Ang iyang presensya naghatag og kalinaw, paglaom ug kusog bisan sa pinakalisod nga kahimtang mga katropa.
0: Correct.
1: Mubo lang nga pamalandong liguna ang imong relasyon sa Ginoo. Liguna ang unsay naa kang kanang rason nganong kinahanglan nga musalig ka tungod kay kun dili magudi mo liguno na katropang Ayban, wa nay paglaom sa matag usa.
0: Mao.
1: After this life unsa may ikinabuhi nga naa ka, di ba? Ginoo ray bugto makahatag kanimo og assurance nga maluwas ka. So paningkamuti nga ang imong kinabuhi mahalad nimo sa iya ha.
0: Mm-hmm.
1: Nga blameless, walay bisan unsa nga kanabang ikabasol diyan nimo kay naghimo kang matarong, pero katropa mahimo ka lang matarong kun imong idangop sa Ginoo ang tanan.
0: Correct.
1: Ang imong problema imo lang isulti niya, og siyempre ikaw pod mudawat diha niya sa yeah. imong kasing-kasing.
0: Wala mga katropa ang word for the day karong adlaw mga katropa, labi na sa mga katropa na to diya. Nga grabe sunod-sunod katropa ang Chris, no?
1: Mm.
0: Ang trahedya nga naitabo ilabi na diya sa may Sarangani province, but una-una to mga katropa nga kini mga pagsulay gikan sa Ginoo. Mga katropa, eh diya mas muligon ka katropa ang Chris mo ganitong ingon nato nga ang punuan wala na siya nagaligon katropang Chris.
1: Mm.
0: Sa landong nagaligon na siya tunga sa bagyo mga katropa.
1: Mm.
0: Okay, ganuman ang bagyo ang ulan onay mga nagahatag pud og nutrients mga katropa sa iyang mga ugat.
1: Mm.
0: Para nga mas muligon siya mga suging tigpaminaw.
1: Oh.
0: Una nga ginatagaan tag bagyo unos atong kinabuhi mga suking tigpaminaw sa Ginoo. Una nga kay para nga mag-ligon kita. Paligunon tag ginaandam ta.
1: Magingon sila nga wala mo kuy gibuhat mali katropang Ayban ug katropang Chris nga.
0: Mm.
1: Nganong na among kuy trials? Basaha imong Biblia.
0: Oh.
1: Basaha ang Book of Job. Mabasa nimo diha usa ka taong matarong gitagaag pagsulay sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo confident siya nga ang
0: iyang kaya.
1: Nga ang iyang tao nga gisulti sa demonyo nga wala ka kita sa akong servant nga si Job. Dili ba nimo makonsidera ang iyang pagka-faithful ingon ang yawa. Faithful naman na kay gipadalangin naman nimo. Tanggala ang pata sige. Himuang talan ayo lang sa patiya. Motong grabe ang pagsulay ni Job. Muna katropa, makasabuta.
0: Mm.
1: Nakipagsulay diha, isipa lang. Basaha ang Book of Job, ma-encourage ka katropa kay wapay, pinakabugat ka nahitabo sa usaka dato, nahutan og kabdangan, nahutan og mga membros pamilya, ang asawa, gitunglo pa siya.
0: Mm.
1: O niya, nahimo pa siyang masakiton, nasa mga dagko ngayon, mga samad, mga boils siyang lawas.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pero, sa padayon gihapon siyang nagadayeg sa Ginoo, kay nagsalig siya og nakaila sa siyang buhi ng Dios.
0: Hala lang. Alas 6:40 na mga katropa. Otong word for the day karong buntaga. Labi na siya ba nga medyo naka-feel good o down? Down good kayo karong mga
1: kami,
0: panahon na mga
1: gets gano. Na gets good naman ang inyong inabati niya.
0: Kailang mag commercial break sa kita katropang Chris.
1: Sige, para buhilo sa mga balita.
0: Unya na taon-taon mga igala. 6:40 na sa buntag. Niling atong pagparaguman sa programang Bullseye Sunday Express. Sa atong pagbalik mga igala, mga hanay na sa mga balita. Karong buntaga mga higala. Labi na niyong mga nagakaitabo mga katropa diya sa may Sarangani. Ngunit man sa itong makasikbit ng mga lugar mga katropa. Oras, alas 6:40 na. Kining mga bayan ng mga katropa at ganito, syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.
2: Bullseye! X-FM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan?
2: kung nganong kita nagkasakit. Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. May nanay, CCTV.

0: dili dai balik-balikon ang bullseye kadto pang Chris.
1: Ano man kay bag sige lang siya bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
2: Let's get ready to rumble.
0: Basig daghan ang mga igo ba. Bullseye. Ano lang dapat isa lang. One at a time.
1: Bullseye. Yan.
0: Parik tong mga tropas programang Bullseye Sunday Express. Siyempre, 6:46 na sa buntag. Gining oras sa mga igala. Atod ka na to, mga katropa. Atod ka na to sa Rilo.
1: Sa Rilo. Unya, siyempre, kaya ang Rilo na may nakatatak diha nga Santon Plus Gold. Di, Santon Plus Gold nga Rilo.
0: Dili, kaya anak, magod ko, Rilo, kan magod na siya ka ng ginatawag nga Time is Gold. So, ay, dapat mag-Santon Plus Gold.
1: Lusot, no? Atod sa Rilo.
0: Kaya nga naman, kung ang imong oras, ginapahalagahan ni mo, ginatagahan ni mo, importansya magkatropa, kanang imong health, tagaan po na ni mo og
1: value
0: po. Sama sa gold. Dapat sobra pa sa gold.
1: Maganda yung ginaingon, health is wealth. Wealth is gold, di ba?
0: Lusot nga po.
1: Pero na yung mga wealth, nga dili siya ma-convert into gold.
0: Nga naman.
1: Ang imong pamilya, dili man na gold, pero sobra pa na sa gold.
0: Sobra pa sa gold.
1: Ang imong kinabuhi, dili na gold, pero sobra pa na sa gold. So na yung mga butang nga mas importante sa tuwa kaysa sa gold. So, muna katrupa, atong ampingan, ang pinaka-importante sa tuwa, more than gold, ang atong life,
0: lawas,
1: pinaagi sa Santon Plus Gold.
2: Bullseye!
1: Mga hugot ba?
0: Muna mga
1: nakatanaw ko atong reels nga, nga katong AI man to,
0: AI.
1: Driver o katong kwan ba? Katong iyahang amo nga broken hearted, grabe banat siya niya. Basta gapangit daw ang driver, basta kay nagpabilin siyang loyal siyang amo. Kaya kay mga birada ko, mani mga kwentong kutsero. Ganahan siya ko, makalingaw po siya.
0: Bisay ka na mga AI no muna mga nindot ka mga kwan mga content.
1: Dili man ang video yung magtanaw, kundi ang story.
0: Message
1: nga iyang bit-bit.
0: Iyang gina-convey.
1: Sa tinood nga mga ganahan og story, dili na sila ganahan sa mga kanamakita nilang figures, kundi ang content yun.
0: Content.
1: Kung unsa ilang makutlo dito sa matag istorya. Kahit tinood lang ha, ang atong kinabuhi is about stories.
0: Stories.
1: Okay. Para na. Ang sa katao nagmadinaugon sa kinabuhi, sa dati siyang pobre.
0: Dito, no?
1: Di ba ganahan magkita mo tanaw na?
0: Oh.
1: O niya, labi na kung kung pag ginasa, gidaog-daog.
0: Anak
1: niya,
0: na.
1: Anak ng mahirap.
0: Anak na CEO pala.
1: Anak ng CEO na ito.
0: Niya.
1: Alam ko na, ano ang nangyari? Anak, ano? Pero ang punto diha, nga, daghantag makutloan ng mga istoryas kinabuhi nga di lang day tamaguol nining kasamtangan atong sitwasyon
0: kay maka-reflect ka ba
1: makabawi ra day ta ani
0: nya ni man day ning dagans kinabuhi no
1: sige
0: ako ni padayonon eh di ba ang uban na kasurindero na katrupang English kay ano ba ang uban man gud kulang lang og inspiration
1: kulang sila og kanang cheer up ba wala sila wala imo motivate sila ha unya wala yung last like istorya gyud actually kinsa may mo pansin sa imo akong hugaw kay kas Dublin kay wala na kay trabaho wa pug kay opportunity wala gyud mo pansin sa imo ha kung matagaan na sila time
0: ikaw di ang awa kay istorya di ang medyo naguol na gyud sa katrupang Chris adto lang dig XFM
1: ayaw istorya ha imong kaugalingon na kay lisod ka na
0: adto dig XFM kay mag one-on-one communicator pang Chris. Litang!
1: Bawatan na ako siya. Ano sa pangalan ni mo? Taga-asa ka. Pareha na ito.
0: Ano sa favorite color ni mo?
1: Dili, ana siya. Ang tawag, ana, pagpakabana sa uban.
0: Bitang.
1: Kay dili lang ikaw ang, kung bugat man na imong ginadalaron, basig na pa mas bugat sa imo, ma-encourage si noon ka. Diba? Motong gingon sa mong pastor katropang Ivan, aron dili ka mag-all sa imong problema, tanaw nga to spill.
0: Yun.
1: Tanaw sa mga kaigsuunan na to, kay dili ka mahimong selfish. Ano? Kay nga naman, nagsugod ang sala sa pagka-selfish. Bullseye! Kung tao, sige na lang siya, ako, kaya na ko ni, ako na good na, kaya na ko ni, pag-failure niya. Ako na gud ni ako man day gud ni
0: ang uban gitropang Chris nag-uol kay walay pampalit og sapatos.
1: Amba?
0: Tanawa ang tawo nga kanabang
1: buslot ng
0: walay tiil.
1: Walay tiil. Ito
0: amputated.
1: Para mas lang kami na.
0: Amputated katubitong na kunan kay tungod ang uban
1: disgrasya.
0: Inboard na uban nag may diabetes katrupang Chris
1: sa illness.
0: So ikaw dapat makontento
1: na lang problema lang kag sapatos
0: problema lang sapatos
1: wala ni mo gi problema imong tiil
0: murag na unsa na ka ba di ba? Good.
1: At least makita naman sila. Salamat na balay ko yung tiil. Ang sapatos makita ra, ang tiil di na.
0: Ang uban
1: pero may prosthetics.
0: Oh, bitaw bitaw. Dagan ako yung pamaagi garo.
1: Nindot kay prosthetics ro murap ginuod.
0: Niya kanang makapurma na kag maayo ba.
1: Oh.
0: Di ba? At least na naay mga pamaagi may
1: kadto. Naay pagda.
0: Di ba? Amo na siya. Amo na siya.
1: Balita na tayo kasi sige tagtabi.
0: Amo na siya. Kinsa nang linya be?
1: But
0: tornika na. Amo na siya.
1: Hey, good morning, Daddy Attorney Khan.
0: Good morning, siya. Itong mga kabrigada diyan.
1: Good morning. Saan na i-greet? Ikaw ba?
0: Mga friends na ito na niya. Ganahan ko na sila hapon. Alas 52 na mga tropa sa mga headlines na sa mga balita karong buntaga. Headlines. Grabe ni katropa ang Kriso. Napulo. Patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Tanang lawas mga biktima, katropa ang Chris, mga katropa na recover na.
1: Bullseye! Tanugang pas mga balita, karabunta ka, 115,000 ka mga shabu. Kung nga shabu, armas o granada na kumpiska. Sa labangal, suspect, aristado!
0: Bullseye! Samtang sa line pa mga balita, mag-amahan, gipusil sa riding in tandem sa Cotabato City, amahan, patay.
1: Perfectful ba, Nino? Laing pang balita ba, katrupa 17 patay tungod sa epektos bagyong Inday o habagat sa lasod, subala sa Office of the Civil Defense.
0: Bullseye! Samtang sa laing pang balita, headlines. Balita International, bagong Supreme Leader sa Iran ng bahad o panimalos sa kamatayon sa iyang amahan.
1: Headlines. Siyempre, ito main issue karumunta ka mga katrupa. Siyam katao apil ang upat kabata na wala sa grabing baha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: At ang ginapanigamutan katropang Chris, si Mayor kung kapaminaw mga karon na Mayor Jason John Joyce niya sa may munisipyo sa Jose Abad Santos. Message ko sa imo, Mayor, basig pwede ka na mo makinabi karong buntaga sa programang Bullseye Sun Express. Aron nga masayra na to, ilabi na itong may mga pariente po diya, katropang Chris, kataga Jensen or taga Southcote. Diya sa may Jose Abad Santos, pakisayod kita katropang Chris kay Mayor John Joyce. Diya sa maong lugar, mga kaigalaan. Kailan lang ginaot kitang makakuha niya, makaresponse niya katropang Chris. Huwag si katropang Mark Muda, Balut Island. Doon na ito siya report siguro karong buntaga katropang Chris. Atong tawagan taon-taon.
1: Kung tawagan lang si Mark Muda.
0: Ayan. Yeah, sa may Balut Island, grabe po ang epekto niya. Kay after atong linog katropang Chris, nakasinati po sila kusog mga aftershocks niya. Ang mga kwan dito, nagapuyo na lang sa mga tent. No, hindi ko masayo, masayo.
1: Ato ang pantalan, wasa ang pantalan.
0: Okay. So muna isa usa sa mga struggle nila dito karon mga katropa. Sige. Alas 54 na mga katropa sa mga detalye sa mga balita karong buntaga. Grabe, hingpit nang na-recover katropa ang Chris sa mga otoridad ang lawas. Sa katapusang duwa ka mga biktima nga natabunan sa naitabong dako nga landslide sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Gumikan nini, misa kaanas na pulo ang kumpirmadong patay sa baong trahedya. Dinwalo matudpas mga patay mga katropa nga lawas ang daling gihatod sa town proper. Sakay mga igala sa Black Hawk na chopper sa ato mga kasundaluhan. Sumala pa sa incident management team, mibakwit lang unta ang duwa ka pamilya sa ilang balay sa bukid sa pagtuo nga luwas sila dito apan seryeng naigo sa pagdahili matud pa kun sumala pa naigo no sa pagdahili sa yuta gumikan sa kusog nga ulan dala sa habagat nga gipakusog pa ni bagyong Inday. Na kahatag usab og dugang kaguol mga igala ang maong insidente sa mga residente na una lang naigo sa linog sa maong dapit. Sa pagkakaroon, malampuson nga natapos ang retrieval operations pinaagi sa pagtinabangay sa LGU Malapatan, MDRRMO, mga volunteers og national agencies. Karayon karon matod pa ang paghatag og paimangno sa lokal nga panggamanan sa mga residente labi na kadtong anaa sa high risk areas nga pagpabiling mabinantayon og motuman sa evacuation orders aron nga malikayan ang dugang pang mga trahedya.
2: Husay.
1: Ako, manghinaot yun tang makaya malampasan sa munisipyo sa Malapatan kini mga panghitabo sa palibot o mag-uulta ng makadungog o gadunay mga kinabuhing makalas tungod sa trahedya sa kining kalamidad.
2: Bullseye!
1: Uwang kalamidad, wala man tay kuwan mahimo diha. Ang atuwa lang magpahinumdum sa katawhan. Nga kung nga na, ang inyong lugar, makita ninyo nga prone mo sa landslide, paniguro gyud kinabuhi.
0: Paniguro na lang gyud kay lisod ang
1: basag din ang kabtangan niya. Ang importante ikaw nga
0: dagan.
1: Makasugakod na po kay nagkahuman sa kalamidad ba. Kay ang kinabuhi din na mauli. Unya, kung makalas manggaling ang kinabuhi ismal sa ato mga malas kinabuhi, maghilak gyud ta.
0: Usa sa mga pinaka-importante pod katropang Chris ang access nila sa balita eh. Di ba? Ilabi na ning bagyo mga gatropa. Kining linog, di ko na ito mabantayan. Pero kining bagyo mga higala, naaman ang mata diri sa bagyo.
1: Na.
0: Naaman dito sa layo sa tua mga gatropa. Pero ilabi na kung kabalo mo diya sa inyong lugar, inig umuulan, gamay lang ganing ulan, kuhaan na yun, kanabang mudahili ang yuta diya o naamo diya sa mga high risk nga area, mga danger zone mga gatropa. In town, kuan na lang gyud ka na bang samtang wala pa ang bagyo mga katropa, magikling na kita.
2: Bullseye!
0: Diba?
2: Bullseye!
0: Correct. I-secure gyud nato atong safety mga suking tigpaminaw kay isa rabi kinabuhi nato in town mga katropa. Ilabi na kung dagantag mga

0: Kwanta, nag-update ta sa lakat sa panahon, mga katropa.
1: O, kung wala mo yung cellphone diya, kay dili mo, wala mo yung signal diya, wala mo yung data. Ang radyo yun, panikamuti yun, yung radyo dili mapalong sa kung saan stasyon na siya. Oh. Pero siguro, nga imong gipaminaw, adunay information bahin sa balita.
0: Mo, kaya
1: dili lang puro kalingawan ni Part.
0: Oh.
1: Ang kinabuhi, di madadalag dingaw ni.
0: Para
1: kung mamiligro ta, perteng pa ita.
0: Para saan ni nag-warning ta, pinagis pag-asa mga katropa nga, dili magkumpiyansa, ilabi na itong mga naas mga landslide prone area,
1: oh.
0: E doon ay mga posibilidad sa pagbaha o mga flash floods o landslides mga katropa.
2: Bullseye!
0: Kaya kining kwan, bisan pa man nga na dito sa Luzon, katropang Chris, ang mataning mga bagyo, na nilabay naman ni sa ito ang Philippine Air of Responsibility. But laging ang tibok Pilipinas sa kasinati mga gudog south to southwest monsoon kun ikaw masayop katropang Chris kining hanging habagat. So pinaagi sa bagyong Inday, mas gipakusog pa niya ang epekto ni ini mga katropa. Mura bitaw tagibagyo gihapon diri.
2: Diba?
0: Amo nang di na ta magkumpiyansa kay kanang to katropang Chris ng unang mga panahon na mga 2005 mga ingon ana bitaw nga panahon. Diri sa Mindanao wala kay taginabaha eh. Wala kay tagi na igos bagyo pero lahi na karon ng dagan mga katropa. Apil na pud ta diri mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye.
0: Hindi na gyud ka kumpiyansahan mga katropa because of the climate change mga katropa.
1: Ang dana nagausab gyud mo na nga kinahanglan mo adapta.
0: No.
1: Ang pag-adapt nato is magmaigba tas matagbalita nga ato makalap.
0: Correct.
1: Kay dili man ta ma-inform,
0: mm-hmm.
1: di na sala sa katong nag-inform. Ang ikaw nga wa ka nagpakabana, di ba? Pait kayo.
0: Balawagan po nato sa atong mga opisyal, mga katropa, palihog lang. Sunod-sunod ng mga katalagman nga nagkakahitabo, pagbag-o na mo.
2: Bullseye!
0: Katong mga responsable, katropang Chris, sa mga flood control projects nga gipang bulsa ninyo, gipang butang pa ninyo sa malita. Palihog, pakiuli na na.
2: Bullseye!
0: Atubangan ninyo ang inyong mga sala, mga katropa. Before pa man ka mo mamatay. Ano lang panawagan ko, ha?
1: Panawagan to.
0: Before pa man sila mamatay, palihog lang, pakiuli na ng kwartas katawahan. Ha? Kaya gano'n man, mas nauna pagkamatay, mga katropa in town, ang mga tao nga nagabayad og tax para sa supposedly project para sa ilang kaluwasan.
2: Bullseye!
0: Okay, kung doon ay sakto mga kuan, baya katropang Chris, doon ay sakto ang flood control projects. Ito yung ligon ng mga flood control mga katropa. Daghan ng mga kinabuhi ang posibleng maluwas mga higala. Pero tungod ani mga kawatan niya sa gobyerno, mga katropa, ang worst pagyud katropang Chris, kabalo ka, maglagot ko ani mga katabitong gusto mo dagan, kada pang mga nagapadayag sa ilang mga
1: intention
0: nga mudagan. Ang uban mga nagdagan ang pod kaniadto pero napildi karon ginagamit nila ning linog, ginagamit nila ning baha mga katropa kining mga landslide para nga pahumuton ang ilang mga pangalan. Kabalo ta di gyud na mawala nga tropa ang Chris nga duna gyud na sila laing mga intensyon sa ilang pagtabang-tabang
1: kun mga opportunistic.
0: Anang sabab bitaw kayo sa social media nga mga kuan bitaw nga mga nag-vlog katropa ang Chris. Dili man tanan ha, disclaimer lang, dili man tanan. Pagkabalo man pod ta kay syempre ang uban diyan anay mga kuan may mga background na mga katropa nga nang apildi. So karon ilang ginahimo ang katropa ang Chris, ginasakyan nila ang kahimtang sa itong mga kaigsunang naglisod karon gumikan sa mga katalagman. Pero ang taon, makonsensya mo. Kaliwag lang. Alas 7:02 sa buntag mga katropa. Sige lang kay mag-adto di atong team. Diya sa malapatan mga igala kay mga alap na usap kita o dugang pang mga updates. Diya po sa maiglan kung maagyan na ba ning mga dalan diya katropang Chris. Sa pikas bahin sa dugang pang mga balita.
2: Bullseye!
1: Oh, ari mga katropa, 115,000 nga shabu ug armas iguman Granada na kumpiska sa labangal suspek aristado. Lahi pa ni atong kuan. Atong armas la mga high powered guns.
0: Lahi pa pud ni.
1: Lahi pa pud ni. Agoy. Nga anon nangandak pa na ni sila.
0: Kuyaw ka ini.
1: Ari na mga katropa ang balita. Tanggong karon sa prisuana usa ka suspek human dakwa anong illegal nga droga, armas og eksplosibo atol sa gisgutan nga search warrant operation kagayang hapon o kagahapon adlaw sa barangay Labangal dinhi sa General Santos City. Pulsa! Pulsa!

0: Gilang dinakpan nga si alias Boyaks, nag-recover gikan kaniya ang gibanabaraang 87 ka gramo nga gituwang shabu nga nagkantinado kapin usa ka gatos og 15,000 ka pesos, usa ka kalibreng .38 nga revolver ug usa ka hand grenade. Ang hiniusang operasyon gipanguluhan sa Police Station 2 sa GSCPO uban ang nagkadayang unit sa kapulisan. Bahad DPRO 12 Acting Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog, masugot pa nilang pakusgan ang kampanya batok ilegal nga droga o armas o walay luna sa SOC Sergeant ang mga malapason sa balaod.
1: Bullseye! Walay luna?
0: Oo. Oh.
1: Napanlagi na sila. Napanlagi na sila. wala sila yung space supposedly pero nagkuhan sila, nagpang-squat, ana. Oh. Uy, katropang Chris, mulag natin na dawat nga balita. Sa ito katinood ka, verify pa nato niya. Tabi taong na, kuan, na kuryentehan. Mm-hmm. Katinood to.
0: Bullseye! Oo, kato. Kumpirmado gito katropang Ivan.
1: Confirmed to.
0: O, nga, nakuhan gito siya.
1: Taliwan gito.
0: O, may taliwan na gito. Pero, ano mo gina siya? Kung nalagay mga binuhatan nga dilibaw, kay nganong nakurintihan magka dito di magka elektrisyan?
1: Mao no.
0: Ano yung cut-cut ka dito?
1: Asa din ni cut-cut di? Asa din ni cut-cut di?
0: Sa kwan, ang ano pa istorya, kipatay isang sukotiko to. Hindi ba sukotiko nagpatay ato?
1: Isa na po nagpakataga ng balita, ana.
0: Gingon lang po sa higala. Dili tinuod na nga, kipatay sukotiko to. Nakurintihan. Ang punta na nganong naa siya dito, lineman ba ni siya?
1: Mao na problema.
0: Dili man ka mag-istorya o ganang kadang il talking sa dead ba. Pero katropa mang pangutana ning ato nganong naa ka didto samtang usog man ang kutay sa kuryente diha. Ha?
1: Aso ko take ko trina
0: diha. Siya na yung aso ko take ko trina. Kaya lang.
1: Labay-labay
0: distributor na siya na yung kuryente na chip.
1: Hindi na kayo. Labay-labay na po na kay chip na.
0: Sukutik ko trina eh.
1: Alas 7:05 na mga katropa. Ari pagit medyo mangilngig ning balita katropang Chris diha sa may Cotabato. Kay tawon laing insidente mga katropa sa pagpamusilang natala sa Cotabato City pasado alas 11 buntag kagahapon sa LR Sebastian Rosary Heights 11. Gilan ni PNP City Director Police Colonel Jibin Bungkayaw ang mga biktima nga mao ang mag-amahang residente sa Dato Udin Sinsuwatna. Patay sa maong pagpamusil ang amahan nga si Suraf Kadir Pasandalan, kinsa nagidad og 39 anyos samtang samdan usab ka tropa ang iyang 16 anyos nga anak nga lalaki. Subay sa imbestigasyon mga katropa samtang ang kasanay sa motorsiklo ang mga biktima. Kanit kining gipaulanan og bala sa baga wala pa mailing suspect nga sakay usab og motorsiklo. Gidala na mga katropa sa balik tambalana ng mga biktima samtang padayon pang ginasusis kapulisan ang motibo sa nasampit nga krimen. Ige, banati pa ninyo gahimo og krimen di ang mga katropa. Wa mo naka... Wag yun sila kabantay mga katropa nga sunod-sunod ng mga trahedya nga ginahatag si Ginoo sto ah. Diya, pag-iskutabato mga suking tigpaminaw. Ay, nako mga brother nako diya, palihog, magbago na kamo. Ay, nako. Wag yun mo nagaila. Wag yun. Ay, nako, wag yun nga gisugo sa to ang pagpatay mga katropa kay kabalo mo. Ang... Usak ka tawo nga mupatay mga igala sa usak ka tawo murabit taw gipatay na pud niya ang tibuok sang katauhan.
0: Unsa ingon sa Biblia na katong Ivan? Ang tawong nabuhi sa hinagiban sa hinagiban usab mamatay.
1: Mao na mo nang problema diha.
0: Ato ganing scene gani sa katong gidakop si Jesus Christ ba? Katong naingon ang isa ka disipulo niya nga iyang gipanalipdan ay yang gi kwan gud gidipinsahan yang teacher si Jesus Christ kunya ingon niya ayaw na buhata kay ang nabuhi sa hinagiban usab mamatay.
1: Iban na ninyo ha. Ang nagpatay sa hinagiban di apod sa mamatay katropang Chris kinagipod sa hinagiban. Yan ha. Mga kaigsuunan ko diha, palihog lang please. Mag-ano ka mo diya, mag-tauba na mo diya, mag-repent ka mo diya, samtang buhi pa mo.
0: Correct.
1: Eh, wala ta kabalo ang uban gani ka tropang Chris namatay ko gumikan sa bagyo ano bitaw sa mga natural calamities mga katropang kamo diha ha kamusta kamo diha pulsaan oras mga katropa 7:08 sa buntag pulsaan ito pagpanagumas programa ng Bullseye Sunday Express. Siyempre, kanyang maubay na katropa, katropang Chris, hatod ka nato sa Sunthone Vitamin C. Aminaw sa mga katropa nato diya, medyo nagluya na, ilabi na karong mga panahon na katropang Chris nga bago-bagong panahon, ulan, pagkahapon. Morning pa lang gani, ulan na katropang Chris. O itong ginaingo na to, na sa bugnaw nga panahon, paborito yun na sa mga viruses katropang Chris.
0: Dali nga sila mo kuya na, kay mo mag-change imong temperatura, ibig sabihin na na, muubos imong immune system.
1: Wala mga katropa, manigurado na lang ta. Mag-Sunthone Vitamin C na, mga suki na mong tigpaminaw. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, ay kabalaka kay usani ka non-acidic vitamin C.
0: Ay, tama, alkaline vitamin C.
1: Alkaline vitamin C ka ni katropang Chris. Although, kini ascorbic acid, but mauni siya ang nag- kumbaga nagganap isip pa sodium ascorbate. Ascorbic acid as sodium ascorbate. Kanya alkalinize na ni mga katropa. Ay magkabalakan ni ini kay bisag wala kay kaon pwede ni mong imnon mga katropa ha. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, available na sa mga butika ingon man Shopee ug Lazada. Sa dugang pa mga balita mga katropa.
0: Ari-ariyo, 17 patay, tungod sa epektos bagyong Inday o habagat sa rasod. Sumala pa sa OCD.
1: Tibok Pilipinas ni.
0: Tibok Pilipinas. May abot na sa 17 o 17 ka-individual ang kumpirmado na kalas tungod sa grabing epektos bagyong Inday o sa gipalaknang haging habagat nga nagadayang sa nagadayang bahin sa rasod. Sumala ni Office of Civil Defense Deputy Administrator, mga katropa, Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rapailito Alejandro de Fort, kadaghanan sa mga biktima nagikan sa malapatan sa Rangani. Samtang lima ang natala sa Lando del Sur o duwa sa Bukidnon. Diin kasagaran kanila, biktima sa mga pagdahili sa yuta. Posible na kaingon usaba sa paghumok sa yuta ang magnitude 7.8 galinog nga niigo sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Sa kasamtangan, gibanabana ang nakapin na 112,000 ka mga pamilya ang direktang apektado sa daotang panahon sa Tibok Nasod. Dinhapit 11,000 ka mga individual ang nakaroon sa sulod sa Kapin Sitinta Ka-Evacuation Center. Una na usab nga nagapunapun ang DSWD o gubanpang ahensya o Kapin 16.4 million nga ayuda alang sa mga biktima.
1: Ang pinakadaghan, diri sa may bahin sa malapatan, kung di ko masayap katropang Chris,
0: napulo.
1: Grabe.
0: Highest pointer.
1: Condolences po sa mga katropa na to diya nga in town na labiaan sa ilang mga minerals kinabuhi. Bigan lagi aning nga na to ginaumi po mga katropa nga trahedya, natural calamity mga katropa. O ni kutlo silang kinabuhi diya sa may malapatan mga higala. But una-una to mga katropa ha, pagbuotis Ginoo. Sarang-arang na siguro ninyo klasik kuana kung atong ikanabang itandi katropang Chris. Kaya sana ang gipusil ka kung sa ba. Nang waka kabantay bitaw katropang Chris nga ng lahi nga tao. Laing tao pa ang magbawi si mong kinabuhi bitaw mga katropa. Alas 7:12 na mga suki na mong tigpaminaw. Pinikaroon sa itong pagpanag-uban sa programang Bullseye Sunday Express. Tawad-tawad atong makauban mga kaiglan. Kumakontak na ito, Chip, si
0: Mark Muda.
1: Katropang Mark Muda sa may Balut Island. Pakisayod kita mga katropas. Kayong tangusab sa itong mga katropa dito. Okay, medyo layo-layo. May aring lugar, katropang Chris. Morning, mga musta sa ilaha ba kay? Talagsara ba yan ni sila makamusta po diya, katropa? Katubitong paglinog, katropang Chris, doon na to'y upat. I don't know kung nakuha na ba to or kay ingon man to ni katropang Mark nga gidawat na lang nila nga dito na lang yung taon malubong.
0: Grabe, no?
1: Hindi na makuha dito mga katropa kay isla ba ito sa Rangani Island to eh. Ang diin na itabo itong landslide o niya doon ay apat daw nga mga na natabunan. Niya ingon daw ni katropang Mark atong nga time. Dawat na lang los pamilya nga dito na lang malubong gumikan kay maglisod man sila nabang kalot dito kay island baya to lisod po dadon dito magkatropa ang mga heavy equipment.
0: Grabe ang nitawo sa Mudan Glan
1: Mudan Glan. Unsa nang
0: gilunupan mo sila? Baguran ni kuwalan tubig sa pintasa.
1: Gikan na dagat or unsa ba na?
0: Gikan sa bukid.
1: Bukid.
0: Oh.
1: Ang lisod ba? Dito sa asa tong lugar atong grabe ang gapnod kadrupang Chris.
0: Oh.
1: Murag Davao Occidental siguro, Davao Oriental. Pusla nila tong mga lubi dito kadrupang Chris.
0: Oh.
1: Mga nangaanod bitaw dito.
0: Hmm.
1: Yung mga kahoy dito, panggatong doon nila to, panghaling nila to mga katrupa. Amo lang to sa mga katrupa na to nga naagin sa mga bukid, sila na po apektado katrupang Chris. Mapakwanday no, mapalinog, mapabaha. Apektado gano'n sa mga taga-bukid po. No?
0: Apil gano'n sila, luoy gano'n sila.
1: Ya kay diri sa kwan po, sa patag po mga katrupa, hindi po kumpiyansahan. Habang asuking tigpaminaw. Ngayon man ang baha, ang flash floods nga ginatawag po, nga gikan po sa tubig, sa tubig, sa bukid. Kanabang kalit-kalit nga mo kuan, mo tawag ani, kanabang kalit nga mo baha mga katrupa. Di sa may maasim, sa may kanalo bitaw katrupang Chris, tama ba?
0: Hmm.
1: Sa may kanalo nga tulay dito, I don't know kung magiyan na ba, nanay mga kuan diya, nanay mga, si tawag ani, mga advisory dia maasim bi maasim check na to ang tong sa kanalo murag maagian na to eh kung niaging adlaw pa to ata maasim information office naba dire
0: ato kanala
1: ang Kumaba Bridge 12 hours ago pa niyo is now on a one lane passable to all time one lane lang so puli-puli
0: at least maagian ha
1: puli-puli ginoon sila ani katrupang Chris
0: pero dako mo guning damage oh grabe bangat.
1: Iyan nun daw, sa may barangay kanalo ni. Agi, kuan na nila, gitabunan nila o kuan ka ng...
0: Graba.
1: Halo na ni, yuta, napayuta.
0: Yuta o gaybato.
1: Gaybato. Grabe gano'y pagkakuan. Mo ba nang naguba po na itong paglinog? Murag na ay kuan? Murag mo po ni ata eh. Kay kanalo man po ito. Hindi ko masayo mga katrupa ha. Diya sa may kuan, sa may gland mga katrupa, check na to. Besa ano sa may gland, gland sa rangani. Sa LGU sa gland mga katrupa, grabing mga guba katrupang. Ay, June 8 pa man din eh. LGU gland, LGU gland. Bebe. Gallon man eh, gland. Check na to kay para ma-update kita mga katropa. Ang ilang kuryente daw dito, nabalik na sa unom ka mga barangay, including una-una ginong poblasyon ka. Mayor ba? Ang poblasyon ba una ginapin?
0: Oh, siyempre. Asawa man.
1: Asawa ang kapitan.
0: Libog mo siya kinsa yung unahon.
1: Poblasyon na lang eh. Kaya mo pinaka...
0: Siyempre,
1: kay Kwan Manggod, ang poblasyon siyempre naadi ang munisipyo, katropang Chris. So, dapat unahon. Kaya nga naman, siyempre diya ang mga kwan. Diya ang munisipyo, ang tanang mga lihok naadi. Ano ba? Ang birada ba? Ano? O ta, mayor. Para... Sipiat lang yun pag-ingon ni mo, Mayor, nga asawa ni mo, poblasyon ba? Ay, asawa ni mo, kapital sa poblasyon ba? Giingon na ta ni mo, Mayor. Giuna na itong poblasyon, mga constituents.
0: Sintro mo sila?
1: O, mga katauhan. Kung kaya nga naman, Dremagod ang ato ang...
0: ang grabe yun. Naanod ang tamburong, oh.
1: Na? Ang sa, tamburong? Ingon
0: sa
1: ko.
0: Sa kuwan eh, dato... Udin sinsuat.
1: Ya, giba po sila dia mga katropa.
0: Perting anuras mga konoy.
1: Dato Udin sinsuat. Daba Maguindanao. Maguindanao del Sur katropang katropang chief, di ba? Ang Dato Udin, tama ba kung di ko masayo? Dato Udin sinsuat. Basta ang kwan na nauna ang poblasyon na. Glana.
0: Silang kay pasalamat putang na siya giuna kay dili niya giuna tong sabong.
1: Mao ba? Lang i-suspend naman to.
0: Alaga na pugos siya kay ingon siya ga di niya i-suspend to pero tinyang unpopular siya.
1: Ay nako mayor ka wen unsa naman ka mayor? Kabata pa man unta nimo mayor.
0: Bata ba siya?
1: Bata pa man guro ni si mayor
0: Sinta. Sinta ko siguro.
1: Hindi ka makabantay siyang ginapang sulti ba? Wala kay kuan dia, wala kay mga adviser dia, Mayor. mga kwan lang ta ba kay lain paminaw na pag ito si Senator Rubin Padilla atong time gitro Pangres ka. Ana siyang giuna niya ang poblasyon sa pag-reconstruct sa mga panimalay tungod kay ang iyang asawa kapitan dito. Kanya karon na pod nagpost-post na pod ang Sabado sabong resume sa Sabado.
0: Pero i-cancel naman doon.
1: I-bawi na po. I-delete na po. Ano man ta na dyan, man? Ay, nako. Muna. Alas 7.19 na mga katropa. Direkta sa itong magpanaguban sa programang Bullseye Sunday Express. Dadugang pa mga balita katropang Chris kay balita ta international kadali kay bagong supreme leader sa Iran mga igala ng bahan ug panimalos kamatayon sa iyang amahan. Ni saad og dinalian nga pagpanimalos si Iran supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei batok sa Estados Unidos ug Israel uman sa pagkapatay sa iyang gisundan og amahan nga si Ayatollah Ali Khamenei. Pinagi sa usa ka suwat mga katropa nga gibasa sa state television kagahapon adlaw Hulyo 11. Giparayag ni Mojtaba nga ang panimalos mao'y sugo sa nasud o kinahanglan kining mahitabo mga katropa. Kainom duman nga napatay si Ali Khamenei sa usa ka airstrike kinadtong Pebrero 28. Samtangan wala pagyapon makitaan sa publiko ang bagong leader sukad kaniadtong Marso 8. Gubikan sa mga nahiaguman ni ining samad og depekto sa naong gikan sa mga pag-atake samtang padayon usab mga katropa ang tensyon tali sa Amerika og Iran uman sa naitabong binayloay og pag-atake karong simanaha nga naghulga sa gikasabutang ceasefire sa duwa ka mga nasud mga katropa.
0: Bullseye. Muna, magpabili ng kalina ba kay kundili ma-appeal ng butani?
1: Muna ang problema kay kita nahimu utang kanabang ginatawag na collateral damage po mga katropa.
0: Tinuod na katropa ng iban.
1: Pero kung dili natin ipadaplin po mga igala, isang ikaw gipatay imong amahan. Magkauna-una magyud ka mga katropa. Pero siguro ang kuha na lang yun nato sa supreme leader sa Iran ang kaiwan sa kadaghanan siguro. Yan na lang ang una-una ito mga katropa. Pero kung magpadayon gyapon ng binuang sa Israel o sa US diya mga katropa, di na kami mapugong ana. Lala may mahimok ni ana mga katropa. Eh siyempre na kitang tanan na atay kuan na bisan sa panimalay nato mga katropa na atay kanabang katungod na protektahan kini katropang Chris kina kuan na ginasulod na imong panimalay ginapatay ng imong miyembros pamilya nimo di pa kamubalos ana di pa nimo protektahan imong kaugalingon gipahiram ra bayan sa atong kinabuang sa atong Ginoo ang kinabuhi nato dili nato ang pingan di ba gikan pagyon sa kamot sa laing mga tawo mga katropa. Ana na siya, ha? 7:21 na sa buntag mga katropa dito po sa may jazz katropang Chris. Pero una pa mani ana, mag commercial break sa kita chip.
0: Sige.
1: Natay commercial day 7:20 di ay. Makabayad ta. Oras mga katropa 7:20 dito na sa buntag. Kini mo ubay na mga katropa tod kanato syempre sa Sunthone Plus Herbal Oil. Oy. Abang loko mga katropa, grabing pamaol sa inyong lawas. So ni aging mga simana kay tagahapon baya katropang Chris nagaulan. Gikan mo trabaho, kapoy kayo mga katropa. Labi na mga katropa nato na diya sa mga warehouse bitaw katropang Chris. Warehouse sa mga mall, mga kuan nato diya, mga sales lady, mga si tawag ani kaning mga promodizer, mga merchandiser nato diya. Kay tuloy-tuloy man gyud ang lihok ana katropang Chris. Singot all the time. Mga katropa. Ya paggawas nila ni ulan pag yun ulanan sila wa man nag-anda manggudog kuan kanang kaputi manggud. Gabots balay pamaol mga katropang lawas. Mag Sunthone Plus Herbal Oil kita mga katropa ha. Na purong herbal ni mga katropa humot pag yun kayo. Pag able pa lang na ni mo katropang Chris pag butang ni mo si mong kamot napanin mo na kuan na sini na haplas humot na kayo.
0: Ang iyan ang uban nga. Ayaw ko ka-plastic. Kaya manimaw, tag-plastic. Ayaw, kaya mo rin nagpahumot
1: pa. Kaya mo rin perfume na do.
0: Ang aning gasanton kining itong herbal oil kay dili na siya nga na ka karang maulawan ganit kang animahog kang plus.
1: Agoy ka. Santon Plus Herbal Oil, mga getropa. Available na sa mga butika ngayon man Shopee o Lazada. Bullseye! Bullseye! Ubalik kita mga getropa. Alang pa sa dugang baga balita. Baliog, standby. Bullseye!

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Salton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Turbo!
3: Pakusog!
5: Turbo!
3: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Salthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Salthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Salthone Plus Herbal Oil.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
12: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
14: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
15: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting!
3: XFM.

0: las 7:30. Bullseye. Siyempre balik ta mga katropas programang Bullseye kauban gapon katropang Iban Polonan.
1: Katropang Chris ni Gaspin ng Gapon Bay.
0: Ano na siya ba sa Domingo katropang Chris? Wag nating masyadong bigatan.
1: Siyempre para ay kalahian. Dito kumpara sa Bullseye nga regular day.
0: Okay, mga suko man mo dito.
1: Hindi man suko, paano nag-explain naman mo?
0: Paano?
1: Kaya nag-explain lang mo ano nga
0: with emphasis.
1: Mga BOGO man day mo.
0: Bullseye. Para mas ano, mas dili halata, iti-iti.
1: Iti-iti. Mga iti-iti man day mo. Animaho mong iti-iti.
0: Dugay kay ko nakagets anang saring iti-iti nang nga ginasulat nila sa mga comment section ba. Iti-iti man day kaday. Ang letter 8 na.
1: letter B.
0: Ang number 8 day mura na sa letter B.
1: Na.
0: Nya ang 0 O. May mo siyang bubu.
1: Bullseye.
0: May buntag sa mga nagatanaw sa ito sa Facebook Live. Good morning. Kaninyong tanan diya mga katropa. Sa bang mga naadya present karon katropang Chris. Good morning kay Moragepon sila. Wala si Kuan si Kinsa ganitong inyong suki gani diya sa may pulumulok gani.
1: Si Kuan Dato Kaiser.
0: Dato Kaiser
1: Lumagindi.
0: Taga Pulumulok to siya. Grabe ka.
1: Si Megawan Cabrera.
0: Megawan Cabrera. Asa naman ni siya basignana siya dito sa may Mega pod.
1: Na-busy ka na busy.
0: Sa busy.
1: Kay wala man siya namong presidente, busy lang sa siya.
0: Alas 7:32 na mga katropa, kinimo ba yun atod ganato syempre sa Turbo Men Enhancer. Bullseye. Ganula, no? Grabe si Mister, no?
1: May bugnaw po daw siya.
0: Ha?
1: Bugnaw po daw siya.
0: Kay,
1: wala naman siya, burason man nga, mahal, nagbugnaw na yun akong gugma diyan mo.
0: Ay, bakit?
1: Bugnaw nang puning ako ang kuan. Pundasyon sa kamatuoran.
0: Sa Ilunggo pa, nagkunol. Nagkunol.
1: Nabunol. Pero ay sulbad na. Pag turbo dahi itari supplement po rin. Itry lang good sir. Kay basic masulbad na yung problema magtiayon. Kaya liba ka, kung mag-away ang magtiayon, di na nasa kwarta. Apan sa responsibilidad sa imong pagkalaki.
0: Itaw, no?
1: Responsibilidad sa imong pagkabana. Kaya di mo na pangitaon sa imong asawas lain.
0: Bantog.
1: Sa imong haramang gina.
0: Bantog.
1: Yan, loyal yung mga asawa. Siyempre, may unsa nga, saon lang ni, wala mong kita bisibisita yung taon ng ito ang kahumayan. Wala nang kidaro-daro ni.
0: Grabe, wala nang kahumayan ay.
1: Saan mo na yung daruhon? Kahumayan man, di ba?
0: Tama, may kamaisan pa daw, no?
1: Pwede po, kamaisan. Pero mas lang yung kahumayan kay humot-humot lang.
0: Pero kuhaan kitro pa yung Chris ka ng...
1: Masuko man ang babae katro. Iban, magsige man na og mugot.
0: Pungot.
1: Naon sa kabuntag-abuntag daw. Ga, sige ka, kakibot na.
0: Ara daw, bago ka lang man ginbisita. Balik naman bisita mo. Hindi ah.
1: Basta. Lagod ka.
0: Basta. May problema ka. Wala.
1: Tibalaan mo na eh, di ba? Kamusin na mga diskarte niya.
0: Ano pag yung bahay gisa, ano mga
1: kwalba. Hindi madrawing.
0: Madrawing gisa, mangkuto no may problema, ma'am. Balwala, tapos magsigi ka, ipos-ipos.
1: Tapos, ipamundak lang tanang magamit.
0: Ang problema mo, wala akong problema. Ikaw, may problema ka? Balik, pasi mo ah.
1: Balik, pasi mo ah.
0: Muna dahil katropang Chris, nga nung
1: mauna siya.
0: Daganta makita nga.
1: Mauna si Kreto niya.
0: Daganta makita nga mga viral nga video nga kanang mga madakpan, bitaw mga asawa nga ng luib dahil. Ang babae mismo ng luib ah.
1: Uy, nahadok na sa babae mang luib ka trong Iban. Kay it means something na nag-invest siya og emotion.
0: Agoy ka.
1: Dili na siya about sa satisfaction lang sa flesh, kundi emotional na siya. Sa iyahan ng soul, nakabase ang iyang pagluib sa imo. So, ibig sabihin, mas talom. Kaya ang flesh, mabaw ra man na. Ikaunang layer man na sa imong pagkatao.
0: Uh-huh.
1: Ang imong undanon, natural gina, maibog kang pagkaon, maibog kang mga guwapa, mga sexy, pero kayang mapugnan.
0: Uh-huh.
1: Pero ang kana na ganing flesh na kana na ganing emotion ang nag-involve, kana na imong feelings, kana na imong soul, lisod na siya part. It means something na more deeper than the flesh.
0: Di kaya na to na.
1: Oh, huwag kayong ganyan. Ikaw palay sa
2: dalawa.
0: Mo gani na dapat malikayan na katropang Chris kay di na siya mahayo.
1: Na.
0: That's not
1: Mister na kay responsibilidad. Kinahanglan imong tagaan og maayong kinabuhi imong asawa di lang sa pinansyal apan katagbawan sa inyong managtiayon nga kinabuhi. Ayaw ihatag ang responsibility sa imong kumpare.
0: Agoy ka.
1: Ayaw pong ihatag ang responsibility ni kumare diha sa imuhang igala. Lisod kayo na. Kay maguba ang inyong pamilya.
0: Yan na lang ng mga music para sa Domingo, mga katropa, after Bullseye, ha?
1: Patilaw lang na, patilaw.
0: Morning BGs sang ano, sang Pilipinas. Saan nga ako, ano yung grupo ni? Saan yung chip? Saan? Ah? Saan yung, kinsa na kanta ni? Ah?
1: BST.
0: Oh. Yan, morning nagkanta sa, katong pagsayaw, good katropang Chris.
1: Oh.
0: Katong, sumusumbay sa indak na wala, Chip?
1: Sumayaw, sumunod.
0: BST and Company. Sa ilang negosyo, may company man sila.
1: Tayo'y magsayawan.
0: Sabi ko tayo. Sabi ko kay Bayani, imong kantahon ba? Tayo'y mag-utso-utso. Alas 7:36, way pulos istorya. Sa dugang pa natong balita, katropang Chris, bisitahon sa nato ang Jazz kung Jose Abad Santos, mga katropa. Yung taon, katropang Chris, imuani siguro, imuasan ni.
1: Ari-ari-ari, misaka na sa siyam kay individual ang gikatahong nawala human sa litabong grabing pagbaha sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, tungod sa walay punong nga ulan dala sa habagat. Subala ni Mayor Jason John Joyce, apil sa mga missing ang upat ka bata o duha ka senior citizens sukad pa kagabi. Padayon ang search and rescue or retrieval og retrieval operation sa PDRRMO o MDRRMO aron pangitaon ang mga biktima. Sa pagkakaroon, dili na kung dili pa magian ang dalan paingon sa barangay Tanuman na nawagan usab ang lokal nga kagamhanan sa mga residente duol sa kasubaan o delikadong dapit nga daling mubakwit tungod sa padayong hulga sa daotang panahon.
0: Oy, na ipaibalo ang LGU Jose Abad Santos katropang Chris. Paibalo sa tanang tag-iya sa tag-iya o operator o sa bangka. Ang tanang rehistradong mga non-motorized o motorized bangka owner o operator sa LGU Jose Abad Santos Philippine Coast Guard Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources boat are fish are nga nadaot tungod sa 7.8 magnitude nga linog, kusog nga ulan ug pagbaha, gihangyo nga mag-report dayon. Palihog i-submit ang musunod ngalan sa tag-iya or operator, mga litrato sa nadaot nga bangka. Mahimo kini nga isumite sa inyong mga tagsatag sa kabarangay kun diretso sa Office of the Municipal Environment and Natural Resources kun Menro. Aron matud pa masugdan ang pagproseso sa inyong insurance claim. Palihog i-coordinate ang inyong report sa labing daling panahon aron nga dili malangan ang proseso sa inyong claim. Sa mga nadautan dai og kuan ni katropang Chris sa mga bangka. Ya sa mga Jose Abad Santos tungod sa linog og baha. O dunay mga missing mga katropa sa may Jose Abad Santos karong mga panahon. Morning ato ang kumbaga kunon kanabang pagkasundan ang update ni ini mga katropa kay wala pa may giingon nga kanabang digi-declare nga mga nakabsans kinabuhi ni ini mga suking tigpaminaw. Mga katropa basi makita pa ni unta. Mga katropa ha. Diya sa may Jose Abad Santos Davao. Sa ni katropa Oriental kung di mas yop. Davao Oriental chip no?
1: Occidental.
0: Occidental gyapon ni. Ang Jose Abad Santos. All right. Sige. Alas 7:39 na mga katropa. Oy, sa mga katropa na to diyan nga nagkuan karon nagproblema mga kaygalaan kay syempre ginaisip po nila katropang Chris ang ilang kinabuhi, ang ilang kanabang kahimsog bitaw mga katropa kay ang uban diya natong ilabi na katong naglinog. Napoy mga gipang-atake ato katropang Chris.
1: Sino?
0: Oh, di ba? So, mangandam gita in town mga katropa ha. Sa tanang panahon mga suki na mong tigpaminaw, ilabi na sa mga katropa nato diyan nga nakasinati na og kanabang nervyos. Lika, kanabang na-trigger mga katropa si Linog ang ilang doon na sila ay sakit sa kasing-kasing. Lika, katropang Kristen, doon na sila ay high blood. Ayon na ninyo, lata mga katropa nga
1: mugrabi pa.
0: Mugrabi pa, mukaan pa sa sakit nga high blood or I mean sa stroke o kung kanabang sakit sa kasing-kasing katropa. Action ni nga daan ang mga katropa karon pa lamang kinagis pagtumarog Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Bullseye! Ang paborito na ito katropa ang Chris ng suplemento. Nga naman, o ni ginatawag nga all-in-one mga katropa. Kinagi mga igala sa lima ka mga powerful ingredients nini, herbal ingredients sama sa mangustin, kamunggay, ampalaya, ahos, og espirulina. Imog yung makuha mga katropa katong tanang mga nutrients bitaw nga kinahanglan sa itong lawas. Once manggod kompleto tag nutrients sa mga katropa, katropang Chris, o pasabot niya na layo kita sa balatian. Diba? Ana siya. Mag Sunthone Plus, Sunthone Plus Gold kita matag adlaw mga katropa. Kinahanglan nato ni sa itong lawas in town katropang Chris.
1: Importante gina siya. Kaya nga naman, karong panahon na labi na nakas sa kalamidad, dili ka magkaon og sakto na nakatrupa kay ban.
0: Bitaw no.
1: Pwede nga to mga relief goods na imo makaon unya wala magida siya ay
0: puro kanang
1: mga macro or micronutrients sa kinahanglan sa lawas, dili gina siya insakto.
0: No,
1: so dapat ang imo ginakaon naa siya ay mga macronutrients and micronutrients nga needed sa lawas para mas mulig-on ang imong panglawas batok sa mga hulga sa kinabuhi.
0: Oh, libeto na landslide na bahaan ang ilang mga gulay nila dito.
1: Ang madali-dali nilang kaon dia kanang itong gihatag na tinapang 3-5. Tulog-5 raw.
0: Triple 5.
1: Ay, corn beef ka tag 3-5 gyapon.
0: Mag-gyapon po ito.
1: Pero ano ba? Kaon dito na kay survival man, pero kinahanglan ni mo katong mga nutrients nga makapasagang sa imuha sa bisan unsang balatian. Isguta na ito niya, wala may lain nga ginendurso na mo diri ang Sunthone Plus Gold. Diri tungod kay amo ng produkto ha, tungod kay mo na imong kinahanglan.
0: Siyempre, na suwayan po nato na dagana na katestimony ang nakatropang Chris.
1: Oo, tinuod.
0: Kita mismo ha.
1: Ako, hindi magkumaistorya na makakuba kay ninggamit mong kuana niya. Sa bisan sa karon nagagamit niya pong kumbisag wala na ako'y ginabati.
0: Ana, yun na dapat. Kaya naman, dili manabot pa sabot mga katropa mo, aksyon lang ka, inig doon na nakiginabati. Kaya ang ginatawag bitaw nga prevention katropang Chris, muna pinaka-importante, prevention is always better than cure.
1: Claro, ano.
0: Kaya naman, sa prevention, gamay na na mag-gasto ni mo katropang Chris. But sa cure in town, kung ulahin ang tanan mga katropa.
1: Ihatag naman tanan, wala kayo pambayad sa ospital. Mangutang pa dyan ka para lang makabayad sa ospital.
0: Muna ang ginatawag nga, kunin mo na ang lahat sa akin. Diba?
1: Huwag lang ang aking kantin.
0: Diba?
1: Kunin mo na ang lahat sa akin.
0: Kaya kung dito nakasecure mga katropa in town, kukunin na talaga lahat ng nasa iyo, pati lupa mo, pila ka utso mga katropa.
1: Ba? Talang cellphone mo.
0: Cellphone mo.
1: Motor ni mo,
0: imong sakyanan nga.
1: Itulo sa inyong kaminyoon. Ay, di na pwede prenda.
0: Di na pwede. Bawal lang.
1: Sakit sa kalaban mo, Pat. Sakit lang.
0: Sakit. Kukunin lahat sa iyo. Ang problema pag hindi ka tropang Chris, nakuha ng lahat sa iyo, pati buhay mo kukunin pa.
1: Lahat-lahat, gira. Kung dili ka, mag-troubleshoot ng daan.
0: Sabi naman, troubleshoot, no? Gamay pa lang, diferensya. Mag-Sunthone Plus Gold ka na.
1: Tinood na.
0: Uy, ang high blood ba yung mga katropa? Wala day na ikuan, no? Wala na simptomas day katropang Chris.
1: Wala.
0: Kalit-kalit ang usahay. Alam ba, wala agad kay gibati. Ingon, no? Normal man ang imong BP. Ang uban, usahay katropang Chris, di nakamata.
1: Mana, diretso na yun.
0: Muna nga, before bitaw ko matulog karon katropang Chris, labi na ako lang manggod isa, no? Mangkuan, good ko, tibok adlaw nga sala na ako, isa-isa ko na ako na.
1: Lagi. Pahay pa sa ilo.
0: Mga ayaw ko po sa ilo, anak, katropang
1: Chris. Kaya wala kamalo kung marinyo ba ta sa sunod adlaw.
0: Kaya para sa mo sa Islam katropang Chris, no? Kanang, ang amo basta ka nang murag, din man nga kan, ang pagtuo manggod sa mo basta nga kanabang namatay ka nga Muslim, paraiso ka. So ang pagiging kuan, kumbaga mag-recite ka ana og kanang mag-testimony kag la ilaha illallah. Hindi gina ko malimta na before mag ano magtulog. Wa ta kabalong pagkabuntag, wa na day tanang kamata di ay.
1: Tinon,
0: iba. So at least nakapangayo kag pasaylo before ka matulog. Ana na siya mga katrupa ha. Bisag kamo diya mangayo magpasaylo diya. Before ka mo matulog
1: mag- paniguro gid
0: paniguro ta oi no so, nagapaniguro ta diri sa kalibutan mga igala maniguro pud ta sa ato ang kinabuhi para sa bigas kinabuhi katong pangkris
1: kay kun di ka makapaniguro di ni juga ka murag wala na second chance
0: no turn there is no turning back
2: bullseye
0: kay dili na beta makapahinulsol makahinulsol katong pangkris dili ta ka repent kung patay na ta
2: bullseye
1: Wala na yung value ang repentance.
0: Kung naanat na sa lubnganan, kaya pa lang sa lubnganan mga katrupa na nabiyay ko ang diya, kanabang initial nga si Tawagani, kanabang parusa. Mga katrupa. Sige ha, 7:46 na mga katrupa, kagtawad, medyo magsayotag kuan ni katrupang Chris. Pag-babay sa ilaha. Kay kabalo ko na ginaminam na sila sa mga
1: musika.
0: Mga musika.
1: Sige, gusto mo sila mo relax niya. Sige, pa mag-story ang issue niya.
0: Tama na, mga
1: pinag. Wala issue ron. Aga mo aron, kanang update lang.
0: Updates lang.
1: Sa kalamidad. Dito sa Jose Juan Santos, sa Glan, sa Malapatan. Sa asa na pit, basta kompleto lang sa mga update sa panghitabo.
0: Oy, kamusta ka mo diya mga katropa sa inyong mga panimalay, Levin Dries Johnson, giulan po ba yata? Katong mga kamusta ka itong mga nalinugan katropang Chris nga gibahaan na pod karon. I know diya sa may bahin sa may lagaw gabaha po din diya eh nadipit ako sa may kuan diya diya sa mga nagubaan diya katropang Chris. Kamusta man ka mo diya mga katropa, asa naman mo nagplastar karon? Naot kita nga kuan ha kanabang medyo komportable pod mo diya sa inyong ginapuyan karon mga katropa ha. Lahi man gitong ilang balay gud abi katropang Chris kanato. Sabi na itong mga taga-agan katropang Gris.
1: Oy, na-repair na ito. Murag na naghatag na o kamanduan ang city government bahin na ito.
0: Ay, wow.
1: Wala na sila yung mga ginapangahatag na advisories.
0: Maayo, maayo. Kay naapo na sila yung makuha po sa pag-ibig eh. Diba? Ang mga kwan nga murag katong mga na totally damage yun siguro katropang Chris itagaan na sila murag I don't think so nakadungugos balita ang mga good food katropang Chris murag 20 mil isip pang renta sa nila ba temporarily wala na ba samtang ginakuan ng ilang balay
1: correct
0: murag ana siguro sige check nyo lang diya sa may pag-ibig mga katropahang mga nagubanong panibalay mga igala kaya syempre di po ta dapat pasagdaan sa gobyerno po sige, pang butang na ito na sila diya. Okay, parang mutabang sa tuwa. Labi na sa panahon sa mga katalagman, mga katropa. Sige. Wala tayo oras, mga katropa, sa itong programa ng Bullseye Sunday Express. Musunod na ang mga manindot ng musika. Alang kaninyo, mga katropa na ito. Kita-kits og ba sa programang Exciting Pilipinas, programang Express Balita sa Buntag. Bullseye, mga katropa, katropang Chris o katropang Ruel ka na. O siyempre sa programang Sentro, mga katropa, inyong mag-auban ninyong alagad sa kanginan katropang Ivan Pulonan. Wate oras, mga katropa, katropang Chris.
1: Salamat mga katropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin natin yung natin Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o Santon Vitamin C. Sa kalan sa tukok-perso sa XFM Network Philippines, alang sa naghay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Ang syempre mga katropa, programang Bullseye Sunday Express sa padang ginatod ka na ito mga kagilaan sa mga produkto sa Gapon sa Yes Wealth Incorporated. Produktong Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Herbal Oil, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap Premium D3 Soft Gel Capsule Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Sestepe. Sa ngalan mga katropa sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa-katropang Ivan Pulonan. Maimbuntag, Amping! Kalinaw, Pilipinas. Wassalamualaikum.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM.
2: Exciting! Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, sa Katricycle.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
5: Exciting!
2: X FM.
6: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong

0: all sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bago.
1: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero o Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
0: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: Send money abroad quickly and easily. With Envelier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM.